Malo au pito. Kanga ko pulea fakatonga ko to mai me fasi mari ko ni aya ko bele bela amava u. Kanga ko pulea fakatonga ko to mai ko ni pe ko ye vakai ko ngai ma tanga ko ngai to unga fale ni iva vaula. Vai ko lelea fa ko fie me a fangatongo utu kalungalo alo italao. Pua matala te au, whahina mohono salo salo, honi e lolo aha lai walo. Koia a ngai kupu ilea, o kou to'o mai, me he hiva maari e koeni. Whamalo ai peheni kia, pere naise kau maa makileta, ai lava ke to'o mai a ngai fasi koeni, ke whakahoko ake ai polokalama, I he fiafi koeni. Ko hono o ko, koe, lave ai peki e whamanatu, o tau uange au, o hake mai ai lot whakalistia ne tonga. Koe whakamanatu ko e ni, toe whakamanatu ai liliu lai na e hoko. Ihe mo ui whakalau maalie, hanga whakafonua, mo nofo whakaso sa yeti ai ka kaitonga. Ihe malu malu oi tui whakakaristiane. Oku whakaha iai ai loto hounga ia, ki he otua ko ene tatake, mo ne ngahi tāpuaki ko toa ki tonga. Ihe ngahi tau kua mariu atu. Oku tō heoko whokieni koe whakamanatu, ko hataimi ke whakakaukau ai ki tau tolu, ki he tuku whakaholo ai tu I, tu lo atu. Whafo au e tau tuku pā ki he otua, pea mō tuku atu a ngāhi ako nāk, mō ngāhi mahu inga whakaristiane ki he lolo tongani, pe he whoki ngāhi tau tangata ka hoko mai. Koe otua mō tonga, ko hoku tō fia, ko tui oku ikai ki aiha sola, I ha tonga, I e fo'i po I lea ko e ni. Ta awange au ko e ni. Ko ha whakamo onia I he ofa. Mo e whai tō nunga ai o tua ki tonga pe amo hono kakai. Pe a neongo pe ko whee ha whee tu u. O ku whai ki ai ai au no fo I murini. Tu apuriang hani pe heki I lope. Ka he I kai ngalo ko e o tua mo tonga ko hok to fia. O ko kore ke tā mai mua tau whasika tau tō koko atu. Mālo api.

Malong au pito, pia koe fasi, na tatok whanong ki ai, koe halelu I a ia, o ku ikai ki ai ha, sola, ai tonga kotoa, ko utui koe tahaeni a hiva, e toutou hivai I tonga, I he ngahi wike ka hoko mai, ko ngahi kupu ilea o koutou mai, he o kupu le eiki mafi, halelu ia, koe pule anga o eiki, ono kalaisi. Pea tene pule mawaipe o ta ngata. Tui oi ngahi tui mawaipe, halelo ia e mo eiki oi ngahi eiki. Ko ia a ngai kupu ilea o kouto o mai, mei he hiva maharie ko ini, pea koutui. I ngai wike ka hoko I tonga, I katoa ngai oi ta uang iau oi lotu, koi whawhita I pe ia I hiva ko ini. Ko hono hoko ofa ke hoko ai whakamanatu, oi ta uang iau, hake mai a lot whakalistiange ki tonga ko hatai mia oi whakawhetai ki he otua whakakaukau ki he tāpua ki kua tau mau pia mo whakaivia oi tau tui ke tau whanonga ai I hono alo ofa pia mo hono whinangalo whakaamu pia mo e whakatauange neongo koe feha feitu

magandang makulay na araw at gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntilbutil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok.

as na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman